0: izi hore re do ri ame eke ni biko keke seti keke na da mi mi turu ni se na da su eyi abia adamawa akwa ibo anambra bayesa benue cross river keke ke lagos ri wogu ri wo on do ri wo ire re bum bum na mi ge na ebe no sero da su eni bo ke sa na mo ma sa mo avi e sa bana kala se jo ja na na na no mo no se wa so no se wa o yo wa or so sell it by the no love because of joy wa kama ho e ya ri wo ma dia ji wale wa bu
1: ndi ba ye ke na mo no abe ko mo zo no for radio station na nka na po e yi samba no kula e ba isi we ni nyi no do ku ndi nke ni ku se na anu nehe na asi nke onye ni me bo onye na aga ya do santi na ni ko mo lo pa na aga na zo ma ka ọsọ bido ka ọ mara ebe o si agba anọmanịkwụ n'ebe ọ na-agbaga udo dịrịnụ ndị igbo ndị iwonu n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị ụka onye na-ekwu okwu a bụ fu nwanne nwoke nke a na-akpọ anyamili good news ugochukwu a na-enwe m ọtụtụ okwu ndị nke nsị ka ngwanụ nke bụ onye na-eme n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị ụka nke ise bụ chukwu ama rapụnụ ndị ọbụla tinye olileanya na ya onye na-ekwu okwu a bụ onye nke anyị bụ onye nna John Bosco Ezeyi n'aka bụ onye bụ onye isi nọ na chapel nke a na-akpọ Holy Family nke nọ na Efandion Quarters. O kwuru okwu a n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị ụka ebe ọ na-edu ụka sị onye ọbụla tinye olileanya ebe Chukwu nọ na Chukwu amarapịa. N'agbanyeghị na njọ niile anyị na-eme na Chukwu ka na-echeta ya, ọ bụrụ na nne nwee ike ichefu nwa ubu n'afọ na Chukwu ama nchefu anyị nwa bụ ndị ụmụndụ ndị nke okere eke. Sọsọ onye ọsị anyị mee bụ biko nu tinye n'olileanya ebe m nọ na-efe nu mdịkanụ na-efe nnanụ na nne nu biko nu ụmụ nke Chukwu. Ya bụ onye nna nke bụ onye isi ụka nke a na-akpọ Holy Family Chapel nke dị na Efandion Quarters kwuru, ya bụ Father John Bosco Ezeyi. Nke ibuo bụ Edo State Government ekwugo okwu gbasaa nne na nna nanụ na-etinyela ụmụazị nọ anya maka nye nke melu ndị ụmụazị ndị si n'ụlọ gbafuo. Ya bụ ụmụazị ndị si n'ụlọ nne fa na nne na gbafuo, ya bụ ndị nke gọọmenti iwe kpọlata azụ. Faji wee na-ekwu okwu sị nne na nna bikonu na-etinyenu anya na-azụzi n'ụmụazị na ọfụma ka fa wee nwee egwu ebe nụ nọ. Onye na-ekwukwe n'okwu a bụ The Edo Commissioner for Women Affairs and Social Development, ya bụ Mrs. Eugenia Abdallah. Ya bụ onye na-ekwu okwu a na nke a na-akpọ Agency of Nigeria NAN, ya bụ maka ụmụazị ndị ka enweta ọtụtụ ndị a na-enye n'ini for abanyone dịka one. Ya bụkwanụ onye na-ekwu biko nu na-elekọta n'ụmụazị n'anya na ụmụazị a si n'ụlọ fa na nne fa wee gbaga ebe taa nke a na-akpọ Benin City, ya bụ ebe esi wee chọpụta ụmụazị a. Ya bụ nefa na-ekwu sinu biko nu na-azụsị n'ụmụazị na ọfụma ka fa ji wee na-atụrụ n'egwu. Nke ịtọ bụ 28 states etinyekwanụ onye nke isi obodo nke isi bụ FCT Abuja. A na-ekwu okwu si na fa na-ahụzi ihe a na-akpọ nnekwu mmiri ozizo, anụ mmiri ozizo a na-ebute mmiri dị egwu nke na-ebu ọtụmatụ prọpati ndị mmadụ n'aka bụ onye akpọ na bekee flood. Fa na-ekwu okwu sị na mmiri ozizo a na-abịazi kịta nọ a na-emebizi ọtụtụ ihe bikọs mmiri wee zuo, ọ na-emezi mmiri na-esizi ebe ọ na-ekwesị isi aga wee na-abatazi na ụlọ ndị mmadụ wee na-akọsụzi ihe akpọ mmebisi na-emebisi prọpatis ndị mmadụ na obodo nke akpọ FCT and other 28 states. Onaka o si wee ha m n'ọnụ na ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ Isan Binoculars nne Chezona, onye a na-ekwu okwu biko asị ọ bụrụ na ị ma asụ gị sụọ n'ìgwè, ọ bụkwa na ị mara asụ gị sụọ naanị, udo dịrịnụ ndị Igbo. Onye na-ekwu okwu a bụ ofu nwanne na nwoke nke a na-akpọ Anyamili Good News Ugochukwu and ọ bụ ofu redio steshọn anyị nke bụ Isan Binoculars. Udo dịrịnụ. A na m ekwu sị obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ ahịa dị azụ, ọ ya dịrị n'ụma n'ụtụtụ.